0: Enti me ba bebie phone lines na na nkomo na ye di ye no sa won soso. Enkomo na ye di ye na bia won soso wo story bia wo pese wo ka. Ebia to pan, ebia to pan. Ana ebi mpo ato. Woni mo bia bia to no. Woni mo obi a wo akoda bi sa. Ensem bia ya tetee. Mumra na ye nyina ye ni hu nkomo wo sompa rhapsody. Ana your radio counselor Kosia Guabuaje matena se. Reverend Professor Joseph Osafuadu. Ana Professor Mabel Otibuodi na be bo aye. Oma mo mumusu ya mafama jade na me ni umi enu ene ye ba be kona kra na me ni umi enu ne ye ba be di ya brabo mu nkomo be kan sem bi mama ami anansa papa bi ane ba bi te saa eye 0260196064 eye 0260196064 ena 0260196065 02601960 Many of you can wa human assuming what I mean, Kotian. Hello, eh?
1: I'm Dr. Michel.
0: Major, so.
1: Major, a poem.
0: Yamia do me, who your partner won't
1: swear. Yamia do. And Jeffrey, me, Frank, we can check to your truth.
0: You.
1: And you may put a question, I can't remember.
0: Hello. Yes.
2: Hello. But good morning.
0: Good morning. Okay, Mati.
2: Na topic na mutiji eya ro sampa then so akoye ogba die sisi mu atem na itri dia yempe bi echi mewo ba na ateba ni sa no na kwa tin je si wo yinsu ba me kaese do pita tula de ma ni fi mo fu pe pina ni ti ye kese e wi e chi no o mo ti ya pala no pa yin na ye fa ke sa bre na me wo be se 15 years e chi o mo ko yen so mo amu bi ama ni ro
0: o mo ko ja kwala ni kwan na so o mo ko ku no
2: ye mo so ye shu ban cho mo ko ja ni wo shu
0: oh
2: iki check you know so be the kuta plaza ya ya this one pa ko ni shu ya ko ko because that ana chi ya ke bi kwa o ba no e ma ni no ni no asa ti ka ni ta no
0: ya o be jani eja o
2: na u be ma no enya wa na o ti o ba nsi se se ni ni dai Ise bibi sa ba u gani akwanye wo yi nipa na eye e bi e di mu ana bibi na me bibi sa ti bi e ni abusu me bi a o mi ase na aya na impa e na ye ma ya dire
0: Akwadaa no mu kɔgya ne kwan ekɔtɔ ne tunsuom ebi sɛ wawo nsuo ba.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bibira tuwe gu.